iti bumulya, alatala Jesus Christus, marimata ati kita penerang, ngamay ka kita namu pangadang, laban kita udah dikangau kang agay pangadangnya.